0: na uziga o.
1: Usika, usika. Hey.
0: Say me di, jeje nchwe ni mzone ipani baku suni iwidi em. Aya ni mjwa, uba ena minu mmebu wa dada. Mekoti ameti, ubiye busi ana litu uzo ufri mua. Jaye,